ina dama ingay inyo man di sa babay dama ay de maglumit roban di sa babay.